0: neri wamabye une no lufranga muri omwanake ndirunga mure ne wawu muri mure mukulu wa mitwalite uleto lufranga lo maveni ngulo neri utwala matela abandu bakesayo mu makondisyo awuwene wangana bi una kuti kwishino mutoka ebandu banisha mbwali nguka kesaye ndeke abandu bakana teba weyi mundu bati aliendata weyeli byaka kesaye seho tasa wolo kumatela e original e Dodoma awaka sire Arusha ni matela kabisa kabu ya miaka 15 eshali atatanda tunaute kuo kumaveni ngulo amatela wanganei kukuduka eukindi yeho foste eukindi yeho mama eukindi yeho unde mudada eukindi yeho na unde mudada dongi abandubu sheba leko eba kikupoker wanganei kedepo eukindi yeho amusha kulo undi aneyo yine muluana yine na unde mama yine na unde mama amena wabo nganda bahawo kiro cha hika na ngata baburanisi tuleto lufranga truhiki okuchi okumatela dawa owati luma ye mugongo owati luma ye shonganga amatela wakale teresande dongi waluwa byengo kali amaziwa ngaba borokwenene tugurira matela ya wabana betu tuyugurire utu bene bene kunde omubiri wetu no ni hekalu ya nyamuhanga katsuba kinaba ni muhingania mwarebya eme bari ya mabibu gabandu eme bari wa mashekisho kumi bari kweyo kumbe wa yahungama wa mashekisho kuchira wukweyo e unamufungo lufranga oluri kuma amatele Dodom kumbe tu basi tu ai ngakule mbalemba ese watese mu omubire watu ni hekalu ya nyamuhanga ese watese omubire wawo saa zingine ukalia okushida kwa hivyo likiruka sungeri timo saa zingine unamusunga lufranga neru watendialo ewe bererwa kukabuga ndambi nene ewe no konjengo ukabisungeri timo ukabulikiruka tashungario kandi unautene mbene neruka yekisha ukatandumwa kandi we yekisha muhanda ngakulembalemba baba ngakulembalemba shungali ngakulembalemba mukaka nyakatse maria asawulo kumatela kuse kubyukandata loho wetu uti i na imunyebekire losha logonera na imwamba matela ulio were lulyere chiro chiwoma bagala betu bo baba tuuti okumatela uwe na kutsivu e Dodoma amatela amatela amatela kera eme wulu ya kera habi obwembo lirubu mwabote kumuchi omuchi ringa chichemba muna wire hali amatela na matela nuka ya wamabe ulau ukate kogo mwau mwamabi mulisho nyuma kutse mulia chiroko. Sichi shaba nekali ya matela wetu. Chikalu cha hola huna huna huna hucha tebeta. Chikalu cha tebeta cha ithiada. Chikalu kituwa baba kasera. Tuwa baba ratuti. Mungu lio kumatela. Chinabana utu kumatela uwene badi. Abereta matela. E Dodoma. Matela dawa. Omwa umamabia mulia. Mistake. E mistike eya tukahola mumebo amateleka ningiro muchumba emibwikalu yatibita sheshe bandika no mugoma acheri watai tina bashelita bo sheliba wotiki ndikina bakaba wotikaye nitwase urate dollar yawo murukarangura tukikuha matela mu mwase uli mulwana uli hozaire wamabelu tumera murafiki wawo eshisha ulira handi tuwiti okumatela uwene kutsivu e Dodoma amatela dawa
1: ngo kumwashi ebero tulemo bikalihire rero wabe wala matala ya ewo mabe chingo mabere wa uwene wene ewo mabiyi waticha no mgenye kahiko hawa wuku nduwa wabe mwurele matala dodoma nene bati i mwala wetu anene butaratibu omwana wai mwaminya chinaba kwa nebutembo nero tarete dolari ya woyo hawa chinaba uyuka kishumu makondisyo uwene tarete fra yao ama fra una mashawula tu kumatela wetu chishi muyomba ahawa chinaba sata galenwe okundambi yetu nekwenu omwetu tuwabiri hakandu kwe chibashe tuwabiri hakuwe vedale tukatishira kwa eranji narodo nokule vebashe metu namuri omudeporte yetu omwaveni ngulo mahalia tukare nuvele nyumba tukira kuna deseye matela wetu tukira kunyumba kuna deseye eskala tukira kuna deseye pamberse tukika kwa desa edeseye vesteline ama uta tukira kwa deseye eye biskwiti kundi bishe vya tukale tabio tukika kwa deseye chi ayaine eye mauta griseline neruwa hikebo tembo uwa minye uti ii emezo emezo yetu yeji kundi abandoba kana heka wako lufranga umuvile kuso mandona ya yasingati ndibu nje mwala wa chenaba iyehe kikale kina wende no watu nginyamuka kule buhinga niya nangana behe nimero mea antaretanga behe nimero nga wanzana somenza kanwenu mina wafataka kukipindi mutuambie bei mbali mbali za Dodoma ni mimi mutaganzwa wa Musimba. Iyo mutaganzwa na yoyo abara handeka. Etu kababuroti ulogu hiki kuduka kundisho bei yesi nangashe tondogorara hanu kundi nevendu mbali mbali. Ngokumu nali waka pibiseka watu hali ya wali okosa taranta, okosa venti. Na matele waka kisa yeko bandu kumi tunawote kuo. Okuwa vili himba malikarne neruwa lote bo. Rero mo isanze kuo kwa ho. Kina babere data matelo umaveni ngulo mwase onde amande kati papa lakini ninakufataka sana unasema kabia kweli honorable niti e merci ninakuaka hapa Butembo niko masule kama ati Janet jina ni Janet we masule na makura mucha tiyo Janet we masule una mabehande kati papa merci. Ile ni kweli. Unakula mbaya. Kwa shida. Tena unaenda lala mbaya. Atikuwe batani. Wamatali ya namo handra. Tepi mirie kishie huwene. Chikare ketu wabara tera matela. Premier kalite ya matela tena mubei nzuri. Mulete makuta. Mulete pesa. Mulete dolari kumezo ya chinaba ni alimandasyo. Ewa liukwa shida. Ewa wazo ulindambi. Kandiwe hiko mchingu wa wazo kubuli dongi akubatabi. Siwa nganewe wiko kumatelo buti. Ngata sala. Naruhi ya kuhambe wa wazera ndreke. Ewa lota ndreke. Kundugu kesilio kumatela Dodoma. Siwa ngasha ahamuke sahaji. Siwa ngahamuke. Now wabiri taberia muhanda sasa lawe kishandreke niru utulero kunjingo ya wachimatela cha uko aho nitishali luma yomover miaka watika yomover amatela tukaleta Dodoma premier kalite ya matela abandu baberemenye na nasungo mundu kenyimani muvila at honorable ati matela wabiru kahola nje na wola koko kera atendwa mabelangere atama bibutputira koko bana munane wali mbabe yuka bua abana witi ati akinendreke ma message wayo ama na mwingira merci mheshimiwa mezo ya chenaba iko na bunia tunazoya kuuzia muile duka ya bunia sie bengine shutuko bafanya biashara ba
0: Bunia. Oya mabe handika sheti. Unga hireri na dimu wala. Unda mabe handika. Ati farine. Isha fika. Ifarine yene. Ifarine yene. E azame yene. Enganu bora yene. Ati muzeki na aba wabutembo mufanya biashara. Mie. Asha nisaidia sana. Siku kuwaka na nyumba. Me nazoya kuuzia mwake nishaka pata nyumba. Yani parcel. Nina kuwaka apa butembo. Na mie niko mkomersa. Utumulawa na nyumba nomu kama. No mungu waende leri kuteya nao. No mungu watega ya bandu voshi. Aba kijira voshi. Aba kongomani voshi. Obole mundo hane. O mungu watega ya mosha kuloche. Na baha umano wa mwiwa nabu shewa li kuduka. Kunde. Panamu waticha. Eche hogo. O mwendo wa kareta. O nda mabe handreka. Ma mesaje wenyu. Nga so mawo muna wire. Nimero. Uwa mabipe. Uwa mabipe. Nimero yari kwe sengansisi. Uwa mabipe. Tunahawoma. Tunahawoma. O nda mahandreka. Asante sana mkubwa. Asante sana mkubwa. Mukijana akioa na hana matela. Ule na ni wachini. Mpumulu wana mabitahia. Ama tahisha uta matela ene wahese. Ene wahese se ahese. Unda mahandekati. Mkubwa. Kila mtu kwenye iko kama viko na kufata basiende uzia fasi ingine. Ninakuwaka dada Jaki wa Mwaveni Disandre kama hey Disandre na makushima uko butukabira kira echende bagalabetu eyine omundu na ere shombe ne makumi tano. Ena ere shombe ne makumi tatu. Iyi omundu na era. Esho ngombe isatu. Kuse tano. Kuse ate ngombe nguma. Nero wa shunga. Ahaka gesaye. Sare matela. Etu kakule mbaremba tute. Eryo na uchine shigalire. Eru uli okundule. Eru uchi shigalire. Baka wambu uli okundule. Rwabrela barahese. Omundu akavya wabibi mu makondisho uwen. Nerabendemo wabe kola, kwanza wabereta kola obutaratibu bohole. Abasika maberonga, ishareta enda na matela, na yune shigalire. Omusika kumbya kayewewe, echande kiriwa chiti i, tumuha matela, tumuhende kirongola, amatela yiwa genda nao. Nga shima, haba mamitoliti, haba ndepo. Kana sunga mundu wa sali ya runga. Nerupa atatechi matele dodoma. Nerupa se muheriri acho. Echabali enda hawa chena haba muave ningulo. Nga shima voshi, haba kana enda kumatela. Kumuave ningulo, numero 14. Hawa katu bachena haba. Nerupa ya hawa barongo mamasale. Kumaria mama, emonde jiste, eoberge. Nukula sherite kweria. Nukuyibatsero kwaha. Abu shiaba na muha barungaba matela. Tuke wati tumukaira ndreke. Lakini baka kuhawo. Kumbe na wabere wola wawo. Esu wale ndre che utalangire. Nabere babu raneti. Amaisha ngo kwale. Evi. Eya tulemo. Yikalakelire kwa nene. Lakini wamabiti $10. Koterayo. Kuse tualeo kubangi. Kuse tualeo wachinawa. Wamabiti $100. Swala ngranga frangange. Wamabite senga $30. Oyuka tsunga akanduka ki. Yuka nasha tsunga ki. Akanene. Muna babwira netanu mulu anamu woma kalendera ya. Akalwe motanga kalenderi ya mupaku muvili. Lakini ya beri ya urehe pomade. Hiyo waka tsubachinaba. Nero nyue baluana. Inyue basika. Trukaba lembalemba. Nenyumu wanze. Eritwa lolo franga lo hawa chenaba. Mule kijiteka bure. Mule kibia mizigo kubazazi. Neruna u. Ewo chenasaba na kemwese. Munu ure nganga mwendichi.
1: iwe mulwana uchina yimana ahali omushakuluti nyuulira kachimba ke mwezi etuka kura tuti bamabe kwese ngante dollar 30 dollar temi kuna karto nero washenda mauta wa wakatsuba china biwo wenzirile ndereria ayukalendera amaishi siwe kwishisoni iwale ndereria wayitsama eshone franga wabibwirile ndereria kandre wa zolo franga lo wakatsuba china aba kandre wa eba ku heaven kandwa watsunga capital niri arangoromota kandre na mabera na mabishi ala neota ne sadaka yeno kusio luenda lwaluno nabere baburende aso mundu akawanza maisha suliria ngomo patro eso wali ngomo patro ukarebe capital kao na wutu ku capital kanga hangaha nero yonuka yabani ku believe haa koko eyi na kaliu ke 2000 fra eso wali ngomo patro ukayishine ukayalie ngoko koko ukahambirira capital kao tye china babira nyitira mauta eskala yen Evesteli na yenu. Neru wamabio ukalendelia. Neru utubo. Erubo nga yikala nga yenywe. Nga yenywe primusi. Esu ute chuka kola. Kumbi wa rengi kanyo kukapitale ka utubo. A kapitale ka nguta kukakano. Nike sa dolar. Na mabiri de 2000. Haa. Kumbi sinashabu la kande. Kumbi siku wa hiku machinaba. Akalwe kartoka umaku. Umugulia ulia. Ya mabiri ya heveri. Omurusha liri nyinya. Imwatubuli omundu shaliri enyinya enyinya munashe enyinya kwe aba abanyikwe mire banashaliri enyinya akapitale kulanus wekanus edawa kayikalire leno edawa yabere kala kutsibu mesa unamukisho kumatela siwanga shayara he 300 dollars yilupitali. Ase unamukisho kumatela dodoma awaka tubachina wakareta siwanga ya kusore 500 dollars yilupitali. Na banga nga nabo enga vale mbanebaneti. Nabo vaule matela uwene nerumukoni na nalu na lamera kuo. Nerumamutura kafakitire inalisha tinelu umakonisho uwene. Na humukaya tsero mundu yesho franga. Inelwa kakisho kumekengere. Mwakata sana karauke kumutsunji. Neri mwamutwera. Franga sira. Koko, koko, koko, koko. Hotule ne have, tulangirane. Tulangirane. Owoshi, woshi. Oyunemu wajisi. Ama saweru tuwa lolo franga lo hoka tuwa chenaba. Neri tuwa hulekirana na yomukabeyi nreke. Itwa muloveria. Neri natuwa lukumalupitali. Owoshiwe hotele. Owoshi yunawutyo ku hotele. Nero abantu bakaga umwini akabiru ya fashi. Analu uyu makondisho uwene. Kumbia hikenoke na naikisho ku matela dawa. Edodoma matela originale. Yeche nabiko na leta badi. Nero wa musu refaktire. Abero lo hokeraho. Nero wakaya rangora. Ine netimbu mwiyati. Ebo tembo ya berendele. Kuse beni ya berendele. Kuse goma ya berendele. Kusi buni abre ati chinaba ambo chinaba kushi yono ni mundu abiri tuwe tichi. Muna ulikiriri. Mwanga vya na pastere na yoka yosomeshe shumbulishe nyamuhanga. Kumbene nene ima nembere. Esheshe abia nkabia ngakai kakai. Kundia abere lohero kukachingo kiwe. Kumbene nelwe kishiro kumatele uwene. Edodoma. Ea matele uwe Arusha. Awamusha kolokatsu bachinaba. Kare tumuaveni ngulo mwebotembo. Na uwe buti ule pastor. Ucho mungu wa vereko tumula. E unemu kishu mmakondisho wale mhanda. E ukate babandro. Tuka kubura tuti. Mureto lufranga. Luhaka tubachinaba. Neru wa sungo mundu wa kimba kimba kimba. Kusi akabula kimba. Akabula kimba kundichi. Mwakalu hero kukachengo kalia. Singa babu rabatu. Niba nzire. Niba nzire kutsibu bahulikiriri banzo. Niba nzire. Ukaneluwa minyo mundu uti, omundu ingo kuna malangere, aspeyo ungo kusu siria haa, anakishiria ndreki. Abere, anumukisho kumatela dodoma. Ukaneluwa minyo romunzira uti, uyu, akana kise umakondisho awuwene. Uyu,
0: Mwalia nalia yelia, eviri webi tahatile, mea naluwa kishiro kumatele dodoma. Utyo yu, mwalia na mabia hahatia, oyu. Yeah. Njenga na minyarera. Pata isho ndamisha tro, sika yenda luva, ni wambu. Eso mweno, njomu nyi kwa mire, muhambe rayo mameti mayenyu, lakini enzo mwane ngu matote, tunamu utyo kumatela, nebende, awa katsu bachinaba umuaveni ngulo e pamberse mamilove e best star e ngano bora e azame e bilio mukabiye karendeke e pomade e uteka yo mushonzwere e ka yo musura ne rwatenda randeke na barunga bakapakala kuhyo yo ama message winyo wana mungera yo ngasha somo wachende chiro uwa mahandeka ngasha somo luba technician unyanyere at merci mukubwa. Mutoto wangu senya talunga sitauzia kafasi nyingine. Mie muyomba yake, mie njo ndamuzia ka ile matela dawa, matela dodoma ya katsu bachinaba ya mu aveningulo. Niti merci. Merci. Alo wenyu kalambo wa misisa Timote. Na yuka bele ko murenge na bahikako. Ne kageni bana George Makeo. Na bakatwa lebende byo ku ma internet. Nabo babiri hika erubu shungu. Echende chino ngokumo na machikwama mushachitumera na bandi kundi abandi bakacheristire na bandi banamukile byo kusindira radio na maberi aho kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatika erwibu shungu echende chino ngokumo na machikwama mushachitumera na bandi kundi abandi bakacheristire na bandi banamukile byo kusindira radio na maberi aho kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu.